odi etwen no ara na ba de ebebam ebebam o ebebam ebebam amo wani je wie peye fisi ono kwafo ni ne wa hye yen bo no obeye ama abroso bible say ono na otumi ye emane bro senia yesusu ni senia yesre enti ebadi beye nye jidie sa chedi ebeche na enso enka ho and your delay is not your deny koswa jie wadi di na be hun awurade ani onyam be hun awurade ani onyam ule fa wasem ani wahia de ani wadi sredie fa to awurade anim ne nya awurade mu jidie ifso no de oyono kwafo trustem ne ka awo timothy nwuma etosu mienu etimienu jimu du miensa ne se se ye na ye nya no kwafo no de oyono kwafo if it's to me pani huachi. Your delay is not your deny. Just have faith in God. Trust in Him. Believe in Him. He will surely do it because He is faithful. Oye no kwafo. Jeradi di. Jina semudi. Na obi hun na ni onyam. Ewo Yesu Kristo dimo. Kase wo Yesu Kristo di mo ye di my Ghana sha won sa Ewurade jiga na free ni obone fo no ahihye nyina mu Ewurade ye di enim o na se obone fo no e hwe kwan se e ka boni bi be to Ghana ka boni bi e be si wo Ghana Nanka edi yao ni awre huo abba. Ewa di jigana frimo. Ewa di siyano kwain. Ewa Yesu Kristo demo. O tanfu biyara. O bonifu biyara. A. Enka ose gana shenensa. Entu odibe ye ni yao pe. Ewa di jiefri nisem. Ewa di jiefri nisem. Si atofu wano kwain. Si empetu wano kwain. Si ejasi shiano kwain. Si ka kwanshiano kwain. A kwanshiye biya. Se ye wiemo. Asasi so. Ensuo so. Ewadi. Enamu ejaso. Bebi efri bebiya. Ewadi siyano kwain. Ewadi siyano kwain. Ewadi siyano kwain. Ewa Yesu Kristo dimo. Pacho kase wa Yesu dimo. Yenemu goma ni moja. Any ya dance semso, any ya numu wa semso, ye chifa sete anyume biyaso, ye di yesu moja chifaso, ye di yesu moja chifaso, adi boni biyara, enka boni fwa sishe, senke betu gana, bosume dudu waka mafia kone wye ye, anase, bosume e kone wye ye, anafie daye nim, a ebreni ena edahon, ye di yesu moja chem, ye di yesu moja chem, Yedi Yesu moja chem. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Wena e kanche. Wena e banyem. Wena e chem moja. Wena e gunsa. Wena e frefre abosom. Wena e frefre ensama. Atrufo difo. E radie. Wena e kwa boneso. E predikte. E kanche.

obi a yebesa omrane a wanye bibibia ahinfui ubehu se emaba wai mi yenu no omugira omwanim na ye yesi yesi ni ye yesi wa ubehu se ohine nkaso obesa kura ubehu se watiesi dwom wanye hwe kura ubehu se wamane nsam yiru so yiu tu Rania ya de boy radi winim sani ya share radi ani moyam David is a media mishire radi na nyina na na ye ye e wo manim dai radi mu na me kra be ho ho ne ho ahobrasie fo beti na won mani age eti mu ne men kanfo radi kasia na mu maye mo mani din so na mahwehwe radi na radi we bua me na we yimi every ni ambishuro nyina mo